0: kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito, apudan mo. Jadi kupuol niya, buige ya, telo manang waktu kurang. Masay, 5 ringgit na suba. Kumay mara niya, kemardo. Bisa ga kupua kami merah niya. Jod pa kuyo, apa-apa, na ulo mayung wa. Nuna anta, ino, Melayu kami kapiat iya. Teladan dia. Mara niya suba, kuno kuyako. 15 ringgit semua sekuta. Maru do, suba, setiap mulut kami to. Dawan na na. Daun pertas, ya ga pertas tu, kuno kuno kujaku suba daun pertas banyak. Pak pertas dia nak, maka kita dia tu buat tanya nak, dia ga bisa kutek yang punya, sekuteknya suba 2 ringgit lebih, marmnya, mar, nya kena micu mulut.
1: Nadai ya ti baru, enti nadai ya kelama.

Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Harap kita ito perindang. Ato ya, ulat-lat.